prezi. Yes, and brati mati yung kwasyon eh, kisa pick up dape. And na ala de kuya baboy dape.